0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa mata sun koka kan yadda maza ke ci gaba da kakage da al'amuran da suka shafi siyasa a tarayyar Najeriya musamman a jam'iyyar mai mulki da bangaren adawa. A jamhuriyar Nijar majalisar mashawarta ta ƙasa ta ba da shawarar shigar da ilimin Alkur'ani a cikin wato alƙalama kenan na ƙididdigar ilimi a fadin ƙasar. Mutane da dama a Turai na kokawa kan yadda fasahar kirkira ta AI ke kwace musu sana'o'i. To kai tsaye za ku iya bibiyar mu a shafin mu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukan mu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afrika ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Kwamitin amintattu da Trump ya kafa kan sake gina Gaza ya amince da muradun gwamnatin Isra'ila na kwance damarar Hamas kafin aiwatar da daftarin zaman lafiya. Firaministan Spain na fuskantar matsin lamba daga tarayyar Turai kan manufofinsa dangane da bakin haure. Mutane 14 sun rasa rayukansu sakamakon zabtarewar ƙasa da ruwa mai ƙarfi a Habasha. Kwamitin amintattu da shugaban Amurka Donald Trump ya kafa kan sake gina zirin Gaza wato Board of Peace ya tabbatarwa da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa janyewar sojojin Isra'ila daga zirin ba za ta tabbata ba har sai bayan kungiyar Hamas ta ajiye makamanta baki daya. Sanarwar ta zo ne bayan gwamnatin Isra'ila ta nuna rashin amincewarta da wata takardar shirin sulhu kenan da kwamitin ya fitar wacce ta buƙaci Isra'ila ta fara janye dakarunta daga yankin nazirin Gaza. A ganawar da babban wakilin kwamitin kan Gaza Nikola Mildevov ya yi da Netanyahu, bangarorin biyu sun cimma matsaya cewa janyewar Isra'ila za ta tabbata ne kawai idan har Hamas ta kwance damarar makamanta kamar yadda kungiyar ta yi alkawari ga masu shiga tsakani. A halin da ake ciki dai har-haren da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa birnin Gaza na ci gaba da sanadiyar rayukan fararen hula tare kuma da jikata wasu da dama. Yayin da Qatar, Masar da Turkiya ke tarda ci gaba da har-haren, suna zargin Isra'ila da kai farmaki kan cibiyoyin lafiya da kuma fararen hula. Firaministan Spain da Pedro Sanchez na fuskantar suka daga shugabannin kasashen tarayyar Turai kan manufofinsa na kula da bakin haure bayan daban-dabatar mutane sun yunkurin shiga yankin Ceuta na Spain daga Morocco. Rahotanni sun ce tsakanin mutane 50,000 zuwa 60,000 ne suka isa Ceuta a kwanakin da suka gabata, lamarin da ya haifar da matsalar jin kai. Hukumomin Spain da Morocco sun ce sama da mutane 80,000 ne ko kuma sama da mutane 80 ne suka rasa rayukansu ciki har da waɗanda suka nutse a ruwa ko aka tattake su a yayin tarmitsin tsallaka kan iyaka. Shugabannin kasashe 22 na tarayyar Turai sun aike wa Sanchez budaddiyar wasika suna zargin manufofinsa na sassaucin ra'ayi kan bakin haure da haddasa rikicin. To sai dai Sanchez ya mayar da martani yana mai cewa gwamnatin Spain na aiki kafada da kafada da Morocco wajen mayar da yawancin bakin hauren a sa'o'in da suka gabata duk da karancin goyon bayan da ta samu daga sauran kasashen Turai. Firaministan Italiya Giorgia Meloni ta kasance cikin masu sukar manufofin Sanchez. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yaba da yadda Spain ta tafiyar da rikicin, amma ta ce akwai buƙatar ƙarfafa tsaron iyakokin ƙasashen ƙungiyar domin kaucewa irin wannan matsala a nan gaba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakarunta sun kakkaɓo jiragen yaƙin Ukraine marasa matuƙa aƙalla 320 a har-haren da suka kai cikin dare. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar a yau Talata ta ce an daƙile har-haren jiragen ne a yankuna 19 da ke larduna daban-daban na ƙasar. Sai dai sanarwar ba ta bayyana ko har-haren sun yi sanadiyar asarar rayuka ko ta dukiya ba, kuma har yanzu Ukraine ba ta fitar da wata sanarwa kan ikirarin Rasha ba. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. Jami'an hukumar kashe gobara a kasar Netherlands na ci gaba da kokarin shawo kan wata babbar gobarar daji da ta tashi a kudu maso gabashin kasar wadda ta mamaye kusan hektar 100. Gobarar ta fara ne da tsakaddaren ranar Litinin har zuwa wayewar garin yau a wani wurin ajiyar kayan gwari dake kusa da kauyen Ostrom a lardin Limburg dake kusa da kan iyakar Jamus. Kimanin jami'an agajin gaggawa 300 ne suka nufi dajin da tsakaddare domin dakile yaduwar gobarar, yayin da jiragen helicopter masu kashe gobara ke ci gaba da gudanar da aikin ceto. Wannan na zuwa ne yayin da kasashe da dama a Turai ke ci gaba da fuskantar matsananciyar fari da gobarar daji sakamakon zafin rana da ba a saba ganin irinsa ba. Masana kimiyya sun ce sauyin yanayi da tasirin ayyukan dan adam ne ke haddasa irin waɗannan ibtila'i. Akalla mutane 14 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon zaftarewar kasa da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa a yankin Amhara na kasar Habasha. Lamarin ya faru ne a yayin da ɗaruruwan mutane suka taru a wani wurin ibada kenan na St. Mary don gudanar da wankan tsarki domin neman waraka daga cututtuka masu tsanani. Babban limamin majami'ar ya ce galibin waɗanda suka mutu sun kasance cikin waɗanda ke jiran karɓar ruwan tsarkin a daidai lokacin da ibtila'in ya afku. Ya ƙara da cewa har yanzu ba a san adadin mutanen da ke ƙarƙashin baragozan ƙasa ba. A shekarun baya-bayan nan zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa sun zama ruwan dare a Habasha musamman a lokacin damina. Ko a shekara ta 2024 irin wannan ibtila'i ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 257 a kudancin Habasha, yayin da a farkon wannan shekara sama da mutum 100 suka mutu sakamakon wata makamanciyar zaftarewar kasar a yankin Gamo. To ƙarshen labarin kenan.
0: DW harkokin yau.
1: Daga cikin rahotannin za ku ji cewa Turai na fuskantar mummunar gobarar daji a wannan bazara, amma bar mu fara da tarayyar Najeriya. A baya-bayan nan, wato bayanan da hukumar INEC ta wallafa a baya-bayan nan sun nuna cewa mata uku ne kadai ke takarar kujerar shugaban kasa, a yayin da wasu ukun ke takarar kujerar majalisar dattawa a cikin jam'iyyar APC mai mulki. Matan sun samu takarar ne a kananan jam'iyyu sakamakon kaka gida da maza suka yi a jam'iyya mai mulki da kuma bangaren adawa. Daga Abuja, Ubala Musa na dauke da rahoto.
2: Wata sabuwar kididdigar hukumar zaben tarayyar Najeriya a cikin makon jiya dai ta ce sama da kaso 52 cikin 100 na yawan waɗanda suka shiga cikin shiri na sabunta rijista a zaɓukan tarayyar Najeriya na shekarar da ke tafi dai na zaman mata, a wanda abin da ke ƙaruwa alamun sha'awar mata cikin batun na siyasa. To sai dai kuma daga dukkanin alamu sha'awar na neman ƙarewa a rumfunan yin zaben a maimakon zauren yanke hukunci a ɓangaren zartarwa ko yin doka. Yawan matan da suka shiga cikin zaɓukan fidda gwanaye dai ya fi karkata ƙananan jam'iyyu na ƙasar da aka samu kaso 22 cikin 100 na masu buƙatar, a yayin da APC mai mulki ta tashi da kaso 10 cikin 100 na masu takara kafin shafa fagen jam'iyyun. To sai dai kuma maɗauya da ƙirma batun al'ada ya tilasta matan komawa kallo bayan ƙara zaɓukan fidda gwanaye da suka koma kafatawar da na isa cikin fagen na siyasa. Rukayya Lamiɗore ta nemi takarar zama 'yar majalisa ta wakilai a manumfashi da ƙafar da ke jihar Katsina, kuma ta ce an nuna mata ƙarfi irin na gadin gado.
3: Komai ta magana ta faɗa sai a ce ai mata ce, ai ku ƙyale ta ai mata ce. Kuma mu mun san cewa maza da yawa da suke fitowa suna neman takarar nan, ba ma fi su ma qualification, mun fi su experience, amma kawai saboda mu mata ne sai a nemi a ware mu gefe. Ya fuskanci matsaloli kala-kala irin haka na tsana da na ji. So at what point za a ba mata dama? Balle a arewacin Najeriya ba rana. Mu a kudu mata suna nan suna hidimar siyasa. Mu a koda yaushe ba su ba mu leadership role, sai dai su dai ba mu dai a dai gefe kawai. Da mu fito mu canza narrative ɗin amma still an daƙile mu. Ni a constituency ɗina I have the highest popularity, amma an fito an ce wani daban ake so a ba wani namiji.
2: Mata uku ne dai a cikin 'yan takara 20 ke takara ta shugaban kasa a zaben na baɗi. Haka ma yawan yake cikin masu neman zama 'yan majalisar dattawa a cikin jam'iyyar APC mai mulki. Ana dai kallar gwar matan da ke takara a majalisun tarayyar Najeriya da kaso 3.6 cikin 100 a shekara ta 2023 ya zuwa kaso 2.7 cikin 100 a zaɓukan ƙasar da ke tafi. Mafita kuma a tunanin Hajiya Inda Ciroma da ke zama tsohon ministan mata na zama ɗaki a tsakanin matan da ke cikin fagen na siyasa.
4: Yanzu mata mun isa ne mu yi takarar gwamna a Najeriya. To deputy governor ma ba za a ba mu ba, amma ka je kasashen musulmai da ake harkar siyasa da mata, amma a Najeriya babu. muna yin makaranta da ku mu zauna mu yi jarabawa da ku a ce mata ci jarabawa ma fiye da namiji din amma in an zo maganan siyasa sai a ce ita mace to mu mun gaji da wannan kuma mu mata ina roƙon ku wallahi mu cire bambancin siyasa a zukatan mu mu hada kai mu nemi hakkin mu domin ƴaƴan mu da jikokin mu
2: hada kan matan da ke zaman kaso 47 cikin 100 na masu zabe a cikin tarayyar Najeriya da na iya sayar da macin ƙasar da ke buƙatar sauyi Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
1: to har yanzu dai dangane da al'amuran da suka shafi siyasa batun takarar muslim na ci gaba da haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin mabiya addinai a Najeriya daga nan bon abokiyar aiki na Khadija Ahmad Rufai ta tattauna da Reverend Joseph John Hayab shugaban kungiyar kristocin Najeriya reshen arewacin kasar kan wannan batu inda ya fara da nesanta kansa da zargin da wasu malaman addinan Kirista ke yi wa shugaba Bola Tinubu
5: maganan wannan wasu elders ne wanda ban wasan su ba suka ce kirista kuma ba zan sa baki na kan maganan su ba maganan da muke fadi da bishops na Catholic sun ziyarci fadar shugaban kasa amma bai wuce amma da sun ji ana yin wasa sai ce shi ba bai san ana yin wawa domin an fa an dade ana yin wawa kamar ka haifi shi shine sai aka fita onayiko cardinal yana bayani yana ce ya gane su da mun su ci zabe ne by all means so da siyasa ana ga musu abin da ke faru sun ce ba abin da ake fadi ba shine ba
6: to ya kake ganin kalaman da suka yi na cewa shugaban kasa kada yayi takara
5: It is right masu cewa shugaban kasa wai kada ya nemi zabe. Kawai in ba su yarda da shi ba su gawa mutanen su su zabe wani amma su ce mashi kare ne zabe su mutu gona da yi. Ah riga yayi primary ya samu ticket na party shi. Ka zo ka ce kare ne zabe.
6: To yaya kake kallon kalaman Buhari wanda ya ce ba sa wakiltar Kristoci sai ƴan Katolika?
5: Tambayar da muke wa Buhari gwamnati Tinubu shine Catholic ba Krista bane. Mun gane kawai da wasu siyasa they want to divide us. So we refuse to be divided. Wannan ya nuna da cewa shugaban kasa cikin wahala yana da mashawarta da ba su jin mutane shi yasa suna yaudaran sa suna ga mushi komai daidai ne.
6: To kana
5: shugabannin Catholic musamman ka tauna yiko ya yi magana ne amma da duka yan Najeriya wanda sun san damuwar da ke kasa.
6: To kana ganin wannan kira yana nuna rashin jin dadin jama'a gaba daya ne ko kuwa ya tsaya ne ga wani rukuni ko yanki na musamman?
5: Du dai wani da yake Najeriya in zai faɗa gaskiya yunwa dai ana yi talauci dai ana talauci rashin zaman lafiya ko rashin tsaro dai ana wahala to in wani ya yi kuka a madadin mu akwai zafi kuma akwai zafi ba sai mu hada hannu mu gaya wa duniya da cewa kai mun gode maka da kai kuka a madadin mu wallahi ma musulmin Najeriya ina ga suna da goyen bayan wannan magana sosai domin su ma abin ya dame su bai yiwa shugabannin su bai kai lokacin su magana ba shi yasa kamata ne mu gode wa shugabannin Catholic domin sun kai kuka ga shugaban kasa
6: To ta yaya wannan suka za ta iya shafar damar siyasar Tinubu a zabe mai zuwa kake gani?
5: Ai abin da muke in ba Najeriya za a yi siyasa in ba Najeriya Tinubu zai nemi zabe ana son Tinubu ya gyara Najeriya ba maka shi ne yake neman zabe amma muna son gyara Najeriya ce amma dai an ga gaskiya domin haƙƙin shugabannin addini shi ne su ga wa shugabannin siyasa gaskiya kada wani ya yi amfani da shawara gaskiya da aka ba wa shugaban kasa da raba hakkula mutane muna kuma kiraye ga sauran yan Najeriya wanda sun sani wahalan nan duka mun neman rasha ba bambancin krista in ka kare shugaba domin addinin ku daya ko domin yaren ku daya sai kasa ta lalace to kai ma za ka sha wahala
1: Reverend Joseph John Hayab kenan shugaban kungiyar kristocin arewacin Najeriya yanzu kuma sai jamhuriyar Niger Babbar majalisar mashawarta ta kasa ta bada shawarar shigar da ilimin Qur'ani a cikin alƙalaman kididdigar ilimi na kasa da kuma amfani da darasin tarbiyyar addinin musulunci a jerin darasan da za a zayyana ko kuma za a rubuta kenan a jarrabawar baccalaureate tana dai kungiyoyin addini da makarantun alƙurani suka so ma bayyana gamsuwar su dangane da wannan mataki wakilin ma'ayamai Gazali Abdul Tasawa na dauke da rahoto
7: Tun daga lokacin da Niger ta sami ƴancin kanta yau shekaru 66, alƙaluman ƙididdiga na harkokin ilimi da ƙasar take amfani da su na aiki ne da alƙaluman ilimin boko ko na yaƙi da jahilci da ake koyarwa a makarantun bokon ƙasar kawai ba tare da la'akari da tasirin da karatun alƙur'ani yake yi ba wajen bunƙasa harkokin ilimin miliyoyin jama'a a ƙasar. Domin fuskantar wannan matsala ce dai babbar majalisar shawara ta ƙasar Nijar ta baiwa shugaban ƙasa shawarar da ya amince a nan gaba a dinga lissafa ilimin Alƙur'ani a alƙaluman ƙididdigar cigaban ilimi a ƙasar. Kuma Sayyidi Abubakar Sheikh Usman Sanam, shugaban makarantun Alƙur'ani kana shugaban shirya gasar musabaƙar Alƙur'ani a babban gidan radio da talabijin na ƙasar Nijar, ya bayyana farin cikinsa a game da waɗannan shawarwari yana mai cewa:
8: "Wanga abu ne wanda muke shira. Saboda ƙasanmu kashi 99 musulmi ne, Alƙur'ani shi ne ya kamata ma ya zo ilimi na farko gaban dukkan wasu ilimomi da za a nema. Sai ka ga mutum wai firamare yayi, ko sai i dai yana cikin waɗanda an rubuta su cikin masu ilimi na ƙasa. Amma kai da ka karanta Alƙur'ani tun da Baqara har Nasi, ka sabke shi, ka komo ka hardace shi, kuma ka rubuta shi, amma a ce wai kai ba a rubuta ka cikin ilimi na ƙasa ba, kuma ba a ɗauke ka komi ba, kamar wanda dai kai baka san komi ba."
7: Shekaru da dama dai makarantun koyon harshen Larabci a Nijar na kora aji da darasi na tarbiyyar addinin Musulunci, inda ake koyar da karatun fiqihu da tauhidi da sauran karatu na gyaran ibada. Sai dai wannan darasi ana amfani da shi ne kawai a aji, ba tare da aiki da shi ba a jarabawar baccalaureate ta neman shahadar shiga jami'a. Wannan ta sanya a yanzu majalisar shawara ta ƙasar ta Nijar ta baiwa shugaban ƙasar shawara da ya bada umarnin sirka daga yanzu darasin tarbiyyar Islama a cikin jarabawar baccalaureate a fannin koyon Larabci. Kuma Ustaz Ali, ɗaya daga cikin manyan malaman makarantun koyar da Larabci a Nijar, ya nuna fa'idar da ke tattare da wannan shawara idan har ta samu karɓuwa.
9: "Muna karantar da tarbiyyar Islamiyya tun firamare, amma an zo wajen jarabawa bak ba a sata. Wannan yake rage mata muhimmanci, yara ba su ba abin muhimmanci, saboda abin ba za a kirga shi ba wajen abubuwan da suke iya taimakawa ka ci jarabawa. To yanzu da gwamnati aka bayar shawarar cewa a sanyo wannan karantarwa cikin jarabawa, yara mu za su ba da muhimmanci wajen tarbiyyar Islamiyya."
7: Yanzu dai al'ummar musulmi a ƙasar ta Nijar ta zare ido daga amsar da shugaban ƙasa zai bayar a game da waɗannan shawarwari da 'yan majalisar suka shigar a gabansa. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
1: To madalla, rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da kuke bibiyar mu a shafinmu na internet dw.com/hausa.

0: To barkamu da dawowa. Nahiyar Turai na fuskantar mummunan gobarar daji a wannan bazara sakamakon matsanancin zafi da ba a taba ganin irinsa ba da kuma karancin ruwan sama a nahiyar. Masana kimiyya sun ce sauyin yanayi ne ya kara tsananta wannan yanayi da ake ciki. Rejana Munir Yahaya na dauke da rahoto.
1: Mummunar gobarar daji a Faransa da Spaniya ta nuna alamun raguwa a ƙarshen mako, amma sabon ibtila'in gobarar daji ya barke a girka bayan wani ɗan lokaci na natsuwa. Alhadin ƙarshen mako, jiragen sama masu saukar ungulu guda biyu da ke taimakawa wajen kashe wata babban gobara a girka sun yi karo da juna. Mutane biyu da ke cikin jirgi ɗaya sun mutu, sai dai ma'aikatan ɗaya jirgin sun tsira, kamar yadda hukumar kashe gobara ta sanar. Yurgos Ntilaus, jami'in bayar da agajin gaggawa ne, ya yi ƙarin haske yana mai cewa. Abin takaici, matukan jirgi biyu sun kwanta dama, ina fatan hukumomi da suka dace za su gudanar da bincike kan dalilin afkuwar haɗarin. Nan take suka mutu, abin takaici.
2: Έτυχε να είμαι εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες.
1: Hukumar kashe gobara ta girka ta ce an fara bincike domin gano musabbabin hadarin. Sauran kasashen Turai ma na fama da fari da kuma raguwar ruwa a muhimman koguna kamar Rhine da Danube. Kogin Danube ya kai mafi karancin matakin ruwa da aka taba samu a kasashen Hungary da Serbia da kuma Romania. Prime Minister Hungary Peter Maja ya ce kasar za ta shiga wani mawuyacin lokaci na kwanaki biyar. Raguwar ruwan kogin Danube ta tilastawa tashar makamashin nukiliya guda ɗaya tilo ta kasar rufewa a karo na farko cikin fiye da shekaru 40. Yayin da ake sa ran wata sabuwar guguwar zafi za ta taso. Maja ya ce yau watakila kuma gobe injin samar da megawatt 240 na ƙarshe kadai zai iya ci gaba da aiki. Wannan labari ne mai daɗi domin za a iya kaucewa rufe tashar baki ɗaya a ɗaya daga cikin ranakun da ake amfani da wuta mafi yawa.
3: Kedden vagy szerdán következhet be.
1: Manyan yankuna na Turai na ci gaba da fama da tsananin zafi da fari, lamarin da ke rage matakan ruwa a koguna tare da tayar da damuwa kan samar da ruwa, jigilar kaya ta koguna da kuma samar da makamashi.
0: Rahoton Rejana Munir Yahaya kenan. A yayin da fasahar AI ke ci gaba da bunƙasa, mutane da dama a bangarorin kirkire-kirkire da kafafen yaɗa labarai a nahiyar Turai sun ce ta fara kwace musu ayyukan yi tare da kawo na ƙasu ga kasuwancinsu. Ga rahoton da Zaharuddin Umar Dutsen Kura ya haɗa mana.
4: Masu sana'ar ɗora murya a fina-finai da bidiyo na kafafen yaɗa labarai irin su Christoph Walter na daga cikin waɗanda ke ƙara rasa ayyukansu a sabili da yadda kamfanoni ke koma amfani da muryar fasaha ta AI wajen tallace-tallace. Ya shaidawa DW takaicinsa game da fasahar ta AI.
5: Verstehe nicht.
4: Yace ban ga abin burgewa tattare da amfani da fasahar AI mai kwace aikin mutum wanda yake matukar son aikin sa kuma yake samun gamsuwa daga gare shi. Wata mai sana'ar koyar da kwalliya a birnin Berlin na Jamus ta ce ta rasa kusan kaso 70 cikin 100 na ayyukanta bayan da ɗaya daga cikin manyan kwastomominta ya fara amfani da fasahar AI. Martha Gimbel, wata ƙwararriya a fannin fasahar zamani, ta bayyana fannonin da take ganin AI ke yi wa barazana. Ta ce ɗaya daga cikin ɓangarorin da na fi damuwa da su shine kafafen yaɗa labarai da kuma harkokin fasaha da ƙirƙire-ƙirƙire. Domin a waɗannan fannoni za ka iya amfani da AI ya yi maka ayyuka cikin sauƙi. Sai dai fasahar AI ba ta iya yin aikin ta kai tsaye. Da farko sai ta koyi yadda za ta yi aikin, kuma tana buƙatar bayanan da suka dace domin yin hakan. Misali, idan ana son ta ƙirƙiri murya mai kama da ta mutum, dole ne ta fara koyon yadda mutum yake magana. Masana na cewa samun wannan fasaha ne ke haddasa damuwa daga masana'antar fina-finai ta Hollywood har zuwa masu ayyukan fasaha a birnin Berlin. Ƙungiyar masu sana'ar ɗora murya a fina-finai da bidiyo ta gargaɗi mambobinta da kada su amince da baiwa kamfanonin damar amfani da muryoyinsu ba tare da iyaka ba wajen horas da AI, matsayar da ta ci karo da muradin kamfanin Netflix Jamus wanda ke son a bashi damar yin hakan. Ko da yake akwai yarjejeniya tsakanin kamfanin da babbar kungiyar masana'antar fina-finai ta BFFS, kungiyar ta VDS, ta ce har yanzu akwai gibi da ka iya jefa mambobinta cikin hatsarin rasa ayyukan yi. A nasa bangaren kamfanin Netflix ya ce ba duk masu sana'ar dora murya a fina-finai bane suka ki yin aiki a ƙarƙashin wannan yarjejeniya ba. Sai dai masana irin su Martha Gimbel da ke sanya ido kan wannan lamari a Amurka sun ce har yanzu lokaci bai yi ba da za a ga cikakken tasirin AI kan tattalin arziki.
5: And no matter which way we cut the data,
4: tace ko ta wace hanya muka duba bayanan har yanzu bamu ga wani gagarumin tasiri da AI yayi ga tattalin arziki baki daya ba. Haka sauyin fasaha yake aiki yana daukar lokaci kafin kamfanoni su fahimce da za su yi amfani da shi.
5: It's just not an instantaneous
4: transition. Da wannan kwarin guyuwa tuni mutane irin su Christoph Walter suka fara neman wasu sana'o'i na daban.
0: Rahoton Zahardin Umar Dutsen Kura kenan. Shan taba sigari na ci gaba da zama babbar barazana ga lafiyar al'umma a Najeriya, inda miliyoyin mutane suke ƙara jarabtuwa da wannan ɗabi'a, sai dai ana samun masu tuba daga zukar hayaƙin har ta kai ga shiryawa wani dattijo liyafar taimurnar yin murabus daga shan taba sigari. Gabanin shirinmu na darasin rayuwa na wannan mako, wakilinmu na birnin Yola Mubarak Aliyu Sabayaro ya jiyo mana irin darasin da waɗannan mutane suka koya.
6: Alƙalumar hukumar lafiya ta duniya WHO sun yi nuni da cewa kusan kashi 3.9 cikin 100 da mutane a Najeriya, wato sama da mutane miliyan 3.1 na shan taba sigari. Azanta da muka yi da wani mai shan taba sigarin a birnin Yola wanda ba bukaci na ambaci sunan shi ba, yace ya fara shan hayaki ne tun yana ƙuriciya kusan shekaru 30 a yanzu saboda tasirin abokai. Ya ƙara da cewa duk da ya san illar da ke ciki ga lafiyar dan adam, amma jarabar da ke cikin taba sigarin yasa har yanzu ya kasa dainawa.
7: Abu ne kayan jaraba, in gari ya waye sai na shata kafin ji daɗin jikina. Don a rana ina kashe kusan 800 a sigari. Sigari ba wani abu mai daɗi ba ne, balle a ce kawai jarabanta ne kawai. Don yanzu ko aiki nake yi, ina iya bar aiki in kashe naira 200 in tafi in je neman kara ɗaya kawai ma. Akwai darasin da na ɗauka. Aboki nan da na kalla, sigari ne aka ce ya kashe shi, don numfashi ma ba ya yi.
6: A wani abu da ba sabon ba, wasu al'umma a ƙaramar hukumar Gira ta jihar Adamawa sun shirya biki ga wani dattijo da ya ban kwana da shan taba sigari. Malam Isa Umar wadda shi ne ya daina shan taba sigarin saboda darasin rayuwa da ya samu. Ga abin da yake faɗi.
8: Taba sigari ina da shekara 35 da fara shan. Inda jarayina muna cikin kiwo.

0: failure wanda suna bukatan wasu taimako kamin su iya su dinga numfashi kuma sannan irin waɗannan suna da chances na samun TB aka ga suna tarin fuka
1: masu ta'ammali da taba sigari ko kuwa hayaki na cewa barin shi ba abu ne mai sauki ba amma masana na cewa mutun na iya nisantar shi a hankali har zuwa barin shi baki daya Mubarak Aliu Sabo Yaro DW Hausa daga Eola a Nigeria
2: To karshen shirin baki da kenan amma tun da faru kun ji cewa kwamitin amintattu da Trump ya kafa kan sake gina Gaza ya amince da maradun gwamnatin Isra'ila na kwance damarar Hamas kafin aiwatar da daftarin zaman lafiya kasalaka kun ji cewa Prime Minister Spain na fuskantar matsin lamba daga tarayyar Turai kan manufofin sa dangane da bakin haure to a madadin editan da ya tsara shirin Abdulrahim Hassan sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an ji manku
3: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya, da Niger, Ghana, Kamaru, da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: su ga kungiyoyin addinin musulunci na jamhuriyar Nijar murna suka fara sakamakon yadda majalisar shawarar kasar ta mika kudari ga shugaban kasa General Abdurrahman Chani na sanya harkokin ilimin addinin musulunci cikin manhajar ilimin kasar daga waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Zahraddin Umar Dutsen Kura sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim
1: DW labarun duniya
2: Qatar ta yi ƙarin haske kan kokarinta na sasanta Amurka da Iran Jirgin ruwan bakin hauri ya kife a kogin da ke raba nahiyar Turai da Burtaniya bayan kamawa da wuta Zafi mai tsanani ya kashe mutane 16 a Koriya ta Kudu Kasar Qatar ta ce jami'anta na ci gaba da kokarin ganin an samu mafita ta diplomasiya tsakanin Amurka da Iran da cewa har yanzu babu shirin gudanar da tattaunawa ta kai tsakanin bangarorin biyu mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari ya ce masu shiga tsakani na ci gaba da aiki domin dawo da bangarorin kan teburin tattaunawa ya kara da cewa kasashen Qatar Pakistan da Oman na hada hannu wajen saukaka tattaunawar tare da musayar daftarin shawarwari tsakanin Amurka da Iran domin cimma matsaya An ceto bakin haure 157 bayan da jirgin su ya kifi a English Channel kogin da ya raba nahiyar Turai da Burtaniya sakamakon kamawa da wuta da injin sa a tsakiyar ruwa jiragen ruwan Faransa da Burtaniya ne suka gudanar da aikin ceton inda aka kai waɗanda aka ceto din zuwa wata tasha a Faransa lamarin na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban jam'iyyar Reform UK Nigel Farage ya gabatar da shirin amfani da rundunar sojin ruwan Burtaniya wajen mayar da bakin haure zuwa Faransa ko Belgium bayan hatsarin Farage ya ce dole ne a dakatar da irin wannan lamari na bakin haure domin ci gaba da kiyaye rayuka labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW za ku iya sauraren mu a tashar mu ta YouTube da shafin mu na Facebook har ma da shafin mu na internet dw.com/hausa Gidan adana namun daji mafi girma a birnin Tokyo ya sanar da mutuwar zakuna uku sakamakon tsananin zafi da ya addabi kasar Japan. Lamarin ya faru ne a makon da ya gabata. Mahukuntan gidan namun dajin sun ce tun da farko zakunan sun fara nuna alamun rashin lafiya ciki har da kin cin abinci da kasala kafin wasu daga cikin su su kasa tsayuwa ko kuma su suma. An rufe wurin da ake ajiye zakunan tun daga ranar 23 ga watan Yuli. Kuma za a ci gaba da rufe shi har zuwa wani lokaci a cewar hukumomi. Rahotanni sun ce baya ga tsananin zafi da ya kai kusan digiri 40 a ma'aunin Celsius a wasu sassan Japan. Yawan danshi ma na daga cikin abubuwan da suka jefa zakunan cikin mawuyacin hali. Akalla mutane 16 sun mutu sakamakon tsananin zafi a Koriya ta Kudu tun daga tsakiyar watan Mayu zuwa ranar 2 ga watan Agusta. Yayin da fiye da mutane 2000 suka kamu da cututtukan da ke da alaka da zafin rana. Jami'an kula da yanayi sun ce zafin ya kai matsayi mafi girma a tarihin kasar, inda aka samu digiri 42.5 a ma'aunin Celsius a birnin Yangsan ranar Lahadi. A wannan talata kuma an sanya birnin Seoul a ƙarƙashin gargaɗin zafi mafi tsanani tare da hasashen zafi zai kai kusan digiri 40 a ma'aunin Celsius. Gwamnati ta buƙaci jama'a su rage fita waje, su riƙa shan ruwa sosai, tare da buɗe cibiyoyin sanya jiki kusan 4,000 domin taimakawa mazauna birnin. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Lee Jong-myung ya bayyana wannan zafi a matsayin bala'i na ƙasa saboda irin tasirin da yake yi ga rayuwar al'umma. To jama'a, ƙarshen labarin kenan, muna gayyata ku kuje shafin man internet dw.com/hausa don samun ƙarin bayani game da wasu daga cikin labaran da kuka ji. Zan mai da kurin abokin aiki Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: Tor Zahraddin Umar Dutsen Kura a gaishe ka da labaran duniya zagayen farko.
1: DW harkokin yau.
0: To nan gaba harkokin yau za ku ji yadda tsanantar rikicin gabas ta tsakiya ke haddasa wa Masar matsin tattalin arziki. Sakamakon raguwar zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin Suez. Muna tafi da shirin siyasa da kare 'yancin ɗan adam na duniya mai yayi har ma da lafiya jari. To amma bari mu fara da harkokin tsaro a tarayyar Najeriya. Dandazon matasa a garin Mubi da ke arewacin jihar Adamawa Najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga da nuna ɓacin ransu kan zargin

0: To yanzu kuma sai siyasa da kare yancin dan adam, inda shirin ya nufi kamaru.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Tsawon lokaci da shugaban kasar Kamaru Fulbe ya shafi a ketare da sunan gajeriyar ziyara, ya sake tayar da kace na ce kan lafiyarsa da yadda ya kamata a maye gurbin sa idan ta Allah ta kasance. A daidai lokacin da al'umma ake neman a yi musu ƙarin haske kan halin da yake ciki a birnin Geneva na Switzerland, su kuwa 'yan adawa na neman kotun tsarin mulki ta tabbatar da cewa ya kasa tafiyar da ƙasar domin a maye gurbinsa. Idan kuka biye mu a wannan shirin, za ku ji matsayar gwamnati, kuma za mu bambance muku ɗan duma da kabewa game da wannan batu. Bisa jagorancin ni, Muhammad Awal Balarabe.

0: To da fatan shirin ya kayatar matuka zamu je ga harkokin kiwon lafiya.
1: DW Lafiya jari.
2: Vitamin abubuwa ne na halitta waɗanda ke da muhimmanci a cikin jikin dan Adam. Dan da jiki ba zai iya samar da su ba banda kadan da yake samarwa. Dole ne a same su kowace rana ta hanyar abinci daban-daban dan samar da kuzari, karfafa garkuwar jiki da kuma hana cututtuka. Misali a yau za mu duba muhimmancin vitamin A ko kuma vitamin A. Sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin wadani Abdurrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar.

0: vitamin A ko kuma vitamin A na da muhimmanci dan kiyaye gani na ido na yau da kullum. Garkuwar jiki da sabunta kwayoyin halitta hakanan yana da muhimmanci ga lafiyar fata da jiki. Joseph Megare kwararren likita ne akan sha'anin abinci mai gina jiki da kuma magunguna a tarayyar Najeriya.
1: To wannan vitamin A da ake magana wata sinadari ne wanda shi dan adam yana bukatan shi kuma yana da magani ta wurin gyara ido yana cikin musamman cikin ayyukan da kake bukatan vitamin A kuma zaka samu wannan vitamin A mostly abinda ake kira fruits kamar carrots yana cikin the chief source na samun vitamin A kuma zai iya gyara maka idanunka inda akwai matsala ciki. To shi vitamin A dai a kowane rana da akwai abinda kiyashin abinda ya kamata ka sha, ba wai zaka sha ne na dindindin ba, kuma ya kamata kafin ma kamar fara da shan vitamin A kaga shi likitan ido ya dubi maka ido ya tabbatar cewa kana rashin wannan vitamin A. Shi ma vitamin A za a same shi a yeast powder wanda ake samunsa shagugunan magunguna wanda ake kira pharmacy. So su ba dai sha ake sha wai don na dindindin ba. So don na lura a wannan lokacin in ka ga mutum ya siya vitamin A ko vitamin C zai ta shan shi har to wannan shine muke kira drug abuse ko kuma bai kamata ba.
0: Akan sha waɗannan vitamin ne bisa ƙa'ida na ɗan lokaci ba wai na dindindin ba domin inganta lafiyar jiki, wanda kuma zarta hakan zai iya zama illa a cewar likita Joseph.
1: Shi yasa ya kamata bayan ka ga likita ka je kuma ka karbi maganinka a wurin shi likitan magunguna. Shi likitan magunguna dama aikin shi kenan ya zonar da kai, ya fiyashe maka, ya faɗa maka abubuwan da ya kamata ka yi da lokacin da za ka sha maganin da lokacin da kuma ba za ka sha maganin ba. Don akwai wasu magungunan ko kuma sinadarin da za ka iya sha zai iya ya je hadu da abincin da ka ci. So za a iya ce maka ka bar ko minti 30 ko awa ɗaya kafin ka sha magani kaza ko kuma sinadari kaza. In dai sinadari ne wannan ana baka ne don nayewa abin da nake jikinka ya nuna cewa babu shi isheshe. So ba zai zaka sha shi na dogon lokaci ba. Amma in dai kana dai da ciwo ne wanda ya kamata ka sha, zaka sha shi na ɗan lokaci. Kamar antibiotics wanda ake bayarwa ba zai wuce ka sha antibiotics kwana 5 ko zuwa 7 ba, wanda bayan ka gama ya kamata ka koma wurin likitan ka yi maka guji a tabbatar ko wannan cutan tana nan ko ba ta nan kafin ka sha magani, ba wai ka fara shan magani dindindin ba. Akwai illa ciki.
0: Sinadaran vitamin A sinadarai ne da ke taimakawa rayuwar dan adam ta yi kyau, a cewar Dr. Sa'idu Zakariya Muhammad, likita a tarayyar Najeriya.
2: Vitamin A suna daga cikin kananan sinadaran da jiki ke bukata, kamar nau'in abinci sun kasu kashi-kashi. Akwai abin da ake cin shi protein, akwai abin da ake cin shi carbohydrate, akwai da abin da ake cin shi fat and oil, da kuma akwai da ake cin shi vitamins. So waɗannan vitamins din su ne kananan abubuwan da jiki ke bukata mafi kankanci, amma kuma suna da matukar muhimmanci a jiki, wanda ke karancin su yana jawo matsaloli da dama. Waɗannan vitamins wanda aka kusan akasari kowa zai fi yana yin su, kamar da ake vitamin C, vitamin A, vitamin D, kuma kowane yana da tasirin da yake yi. So waɗannan su ne ɗan kananan sinadaran da ake buƙatar su a jiki, wanda ke suna da matukar muhimmanci. Akasari su waɗannan sinadarai wanda jiki yake buƙata ana sa ran mutum ya riƙa samun su daga abin da yake ci ko abin da yake sha. To amma saboda yanayin rayuwa tumbal na irin na yau, ba kowa ne ke iya samun isasshen abincin da zai yake dauke da duk wannan nau'in sinadarai na abinci ba wanda jiki yake bukata. So sau da yawa al'umma suna fama da karancin irin waɗannan kananan sinadarai masu muhimmanci. Ba na ce kanana bane saboda wai sun kanana ne, a'a, saboda ga su ɗan kaɗan ne a jiki, amma kuma bukatun da misali in ka auna yawan su da tuwo misali da kake ci da irin yawan wanda zaka sha na vitamin kamar carbohydrate misali wanda yake ba ta energy, shi kuma wannan shi yana taimakawa ne wajen wani bangarori yadda energy din ma zai tasiri. Kamar misali in muka dauki vitamin A vitamin E yana daya daga cikin sinadaran da suke tasiri akan halittar dake cikin idanu. Akwai nau'in sinadaran da vitamin E ne yake sa ake iya halittar wannan sinadarin, wanda idan ana da karancin shi to ido ma ba zai iya aiki ba. Kazalika ingantan kariyar jikin dan adam, wa'annan sinadaran suna da matuƙar muhimmanci. Akwai rawar da suke takawa domin samun ingantaccen kariyar jiki wanda jiki ke samu saboda abubuwan da kake suke shiga jikin ka yau da kullum, jikin ka yana yaki su ba tare kai ka sani ba. Kazalika akwai nau'in shi kansa yadda halittun mu suke girma, wasu daga cikin gabbai na cikin jiki su organ da ke cikin jikin mu, girman su yana da tasiri kwarai da gaske. Wannan sinadarin yana bada gagarumar gudunmuwa wajen wa'annan organ din na jikin mu su girma, su kai mizani za su fitar da abin da ake bukata su fitar. Haka bangaren haihuwa, duk halittun ɗan halittar da Allah ya tanadar da suke bada gudunmuwa wajen haihuwa da sauransu, wannan sinadari yana da matuƙar rawar da yake takawa wajen nunansa da girmansa da kuma nunansa da kuma aikin da ya kamata yi.
0: Kowane abinci da ɗan adam kan ci yana da nasa irin vitamin, to amma rashin wasu daga cikin vitamin ɗin da ake buƙata a cikin cimakar shi ne yakan sa a sayo domin cike giɓi, a cewar Dr. Sa'id Zakariya Muhammad.
2: Alhamdulillah, kasancewan da wuya a ci abin da muke ci ko abin da muke sha ya kasance ana samun isassun wannan, to akasari akan ba da dama misali a samu ɗan makwafi, tunda ba kowa ne ke iya samun ainihin abincin da zai da zai baka jikinka zai ba jikinka irin yawan wannan sinadari da ake bukata ba. Saboda haka akasari za ga akwai abin da ake ce supplement, wanda yake mutane suna amfani da shi wanda yake dan taimakawa wajen maye gurbin abin da gaban da yake ci mushi raran da ya kamata a ce jiki ya samu. Kazalika akwai nau'in abubuwan abinci kuma da abin sha wanda suke kamar su ɗan ganyayyaki din nan, akwai wanda yake suna dauke da nau'in wannan na vitamin A din, wanda yake yayin da aka sarrafa su aka ci jiki zai tatso wannan, ana ce su provitamin A, so jiki zai tatso wannan vitamin A daga cikin su, su ganyayyaki haka, su zogale, su alayyahu da su kabeji da makamantan irin wa'annan, su lemo, su duk wa'annan wa'ansu nau'in abubuwa ne wanda yake jiki zai iya amfani ya sarrafa da su da ya fitar da wannan sinadarin jiki yake bukata vitamin A. Saboda haka akwai haka kuma akwai kayan misali marmari irin kamar misali su madara da sauransu, su ma yana dauke da wannan nau'i na sinadari na vitamin A wanda jiki yake bukata. So waɗannan su ne ɗan ƙananan hanyoyin da ake samun wannan vitamin A din, amma akasari saboda yanayin rayuwa ta irin ta yau akwai supplement wanda yake akasari shi ne mutane suka fi amfani da shi wajen samun maye gurbin wannan gibi da ake samu na bukatan jiki na wannan sinadari. Amma kuma sau da yawa ɗan ƙauyuka idan mutane aka cika faɗakarwa akwai abubuwan da za su iya shukawa su amfani da shi a ƙauyuka wanda yake zai iya ba su wannan sinadaran. Kuma an kadi bayancin su carrots, su kabeji, su alayyahu da wayil, za ga duk da ƙauyuka ake shigowa da su bariki. So kuma haga wa'annan su lemo da sauransu, za ga cewa ba kowane ɗan ƙauye zai iya zuwa ya sai vitamin C ba.
0: To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau. A madadin dukkanin sauran abokan aiki, musamman ma wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu, Abdulrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
3: To da fatan shirin ya ilmantar ya kuma faɗakar. Masu sauraro, ga saƙonnin rayanku.
4: DW, wasiƙun masu sauraro. Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum, tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro sannan ku da jimrin kasancewa da zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashin Hausa na DW wanda cike muka yi muku tanadin ƙayatattun rahotanni da shirye-shirye inda za ku ji cewa gabatuwar babban zaben Najeriya na baɗi na ƙara dilime ƙasar cikin cece kuce da muhawara iri-iri a ƙoƙarin ɓangaren adawa na kayar da gwamnatin shugaba Tinubu wadda suka ce ta kai ƙasar ta baro ta hanyar rusa ginshiƙin kamfanoni da ma masana'antu. Matsalar kwararar baƙin haure zuwa Turai ta sake janyo cece kuce a cikin ƙungiyar EU wanda ya zuba zaburar da shugabanninta kan daƙile wannan matsala. Ko da yake masana sun ce tun farko aka kaucewa tsarin magance wannan gagarumar matsala. Ita ko gwamnatin Kamaru ta kaddamar da shirin yaƙi da bazuwar labaran ƙanzon kuregi a shafukan sada zumunta da ke ƙara samun wurin zama a wannan lokaci. Za ku ji hanyar da za su yi amfani da ita wajen daƙile wannan. Duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Zahiruddin Umar Dutsen Kura. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
2: Jigo a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya yaba da tsarin tsaron Jamus. Kungiyar EU ta ƙara tsaurara matakan tsaron iyakokinta bayan tarzoman bakin haure ta Spain. Fada tsakanin kungiyoyi masu dauke da makamai a Libya ya kashe mutane da dama. Ɗaya daga cikin manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, Elbridge Colby, ya yaba wa sabbin dabarun tsaro na ƙasar Jamus yana mai cewa ƙasar na zama jagora wajen ƙarfafa tsaron nahiyar Turai. Colby ya ce shirin Jamus na ƙara kashe kaso 5 cikin 100 na arzikinta a duk shekara kan tsaro nan da shekara ta 2029 zai taimaka wajen ƙarfafa ƙawancen ƙungiyar tsaro ta NATO da kuma daƙile barazanar tsaro. Kalaban nasa na zuwa ne bayan da Amurka ta fara nazarin yawan sojojinta da ke Turai a wani yunkuri na ganin ƙasashen Turai sun ɗauki ƙarin nauyin kare tsaron nahiyar. Ministocin harkokin cikin gida na ƙungiyar tarayyar Turai ta EU sun amince da ƙara tsaurara tsaron iyakokin ƙungiyar da kuma yaƙi da masu safarar baƙin haure. Sun cimma wannan matsaya a yayin taron gaggawa da suka yi kan tarzoma bakin haure da ta faru a tsibirin Ceuta na Spain. Taron ya biyo bayan yunkurin kusan bakin haure 60,000 na wato ƙetara iyakar Ceuta daga Morocco domin shiga ƙasar Spain. Mahukuntan Spain sun ce akasarin mutanen sun koma Morocco yayin da kusan 2,500 suka rage a tsibirin. Jami'an ƙungiyar tarayyar Turai sun jaddada cewa tarzomar bata kawo cikas ga tsarin zirga-zirga a ƙasashensu na Schengen ba, tare da zargin cewa bayanan ƙarya da masu safarar mutane suka yaɗa ne suka haddasa cunkoson baƙin hauren. Labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW. Aƙalla mutane huɗu sun mutu yayin da sama da mutum goma suka jikkata bayan da rikici ya kaure tsakanin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a yammacin ƙasar Libya. Masu ɗauke da wato rahotanni sun ce faɗan ya ɓarke tsakanin jami'an hukumar Anti-Security Threat Agency da dakarun bataliya ta 103 a yankunan Sorman da Zawiya yammacin Tripoli. Mahukunta sun tura wata runduna ta musamman domin daƙile rikicin tare da rufe babban titin da ke haɗa Tripoli da birnin Zawiya. Yankin dai na yawan fama da rikice-rikice saboda takaddama tsakanin ƙungiyoyin da ake zargi da satar mai da safarar jama'a. Dubban mutane sun halarci jana'izar wata mata da 'ya'yanta biyu a birnin Bulawayo na Zimbabwe bayan kisan da aka yi musu a gidansu da ke Birtaniya a watan da ya gabata. Ana zargin mijin matar Indondana Chuma da aikata kisan. An kama shi a Afirka ta Kudu kuma ana shirin miƙa shi zuwa Birtaniya domin gurfanar da shi a gaban kotu. ‘Yan uwan mamaciyar sun soki yadda kafafen yaɗa labarai suka rika yaɗa labarin kisan, suna masu cewar kafafen yaɗa labaran

0: Anantu. To amma barin fara da jigwaro ta namu na wannan mareci. Matsalar kwalara bakin haure zuwa yankin Suita na Spain mai kware-kware yanci ta saki jinyo cece kuce a tsakanin kungiyar kasashen tarayyar Turai EU. Yayin da shugabanni ke wato shugabannin kungiyar ke muhawara kan hanyoyin dakile wannan matsala. Dubban yanci rani ne suka tsallaka daga Morocco da yanzu haka kuma suke jiran sanin makomarsu. Waɗanda suka haɗa da ƙananan yara da ɗalibai har ma da waɗanda suka tserewa rikice-rikice. Kakarija Amar Fa'i da ƙarin bayani.
1: Ministocin harkokin cikin gida na tarayyar Turan sun gudanar da taron bidiyon domin duba matakan da za a ɗauka kan matsalar kwararar bakin haure zuwa yankin Sayuta na ƙasar Sifaniya. Taron ya biyo bayan yadda dubban bakin haure suka tsallaka daga Morocco zuwa yankin na Sayuta a kwanakin baya-bayan nan. Batun na bakin haure ya mamaye taron ministocin cikin gida na EU. Duk da cewa an mayar da mafi yawan bakin hauren zuwa Morocco, har yanzu dubban mutane na ci gaba da zama a Sayuta, inda hukumomi ke kokarin tantance makomarsu. Hukumar Tarayyar Turai ta ce akwai buƙatar ƙara inganta tsaron iyakoki da kuma faɗaɗa haɗin gwiwa da Morocco da nufin daƙile kwararar bakin hauren. Sai dai lamarin ya haifar da saɓani tsakanin ƙasashen ƙungiyar, inda wasu ke ganin manufofin Sifaniya na karɓar bakin haure na iya ƙara jawo irin wannan yunƙuri. A yayin taron, kwamishinan tarayyar Turai mai kula da harkokin shige da fice Magnus Bruna ya ce kungiyar ta yi nasarar shawo kan wannan kalubale, sai dai kuma ya jaddada buƙatar ƙasashen kungiyar da su ci gaba da aiki tare.
2: For the time being, Europe, I think, has...
1: Yace, a halin yanzu ina ganin Turai ta yi nasarar shawo kan wannan kalubale. Waɗannan mutane ba su samu damar shiga cikin yankin Schengen ba, kuma an gaggauta shawo kan matsalar tsaron iyaka. Abu mafi muhimmanci yanzu shine tarayyar Turai ta ci gaba da aiki cikin haɗin kai ta kuma ɗauki darussan da suka dace da wannan lamari. Hukumomin Sifaniya sun ce kimanin mutane 72,000 ne suka shiga Sayuta daga Morocco cikin kwanaki kalilan. Sai dai sun ce kusan 70,000 daga cikin su an mayar da su Morocco. Sai dai kusan mutum 2,500 na ci gaba da zama a yankin domin jiran matakin da hukumomi za su ɗauka a kansu. Ko da yake bayan alƙaluma da muhawarar siyasa, akwai dubban rayuka da ke cike da fatan samun makoma mafi kyau. Ɗaya daga cikinsu shine Umar mai shekaru 15 daga Morocco. Ya tsallaka zuwa Sayuta shi kaɗai da fatan samun kariya da rayuwa mai inganci a Turai. Sai dai abin da ya tarar ya sha bamban da abin da ya yi zato. Yace, da na iso nan daren farko na kwana ne akan titi. Duk bayan sa'o'i biyu na kan farka saboda mutane suna ta ihun cewa ga 'yan sanda ga 'yan sanda. Gaskiya rayuwar ta yi matuƙar wahala. Umar ya ce ya yi imanin yara ƙanana za su samu mafaka da kulawa idan suka isa Sifaniya. Amma ya ce bayan isarsa Sayuta ya tarar babu isassun cibiyoyin kula da yara. Da dama suna rayuwa cikin rashin tabbas yayin da suke neman hanyar isa Sifaniya. Shi ma Muhammadu mai shekaru 23 daga Senegal ya ce ba neman arziki kawai ya kawo shi ba. Ya bayyana cewa matsalolin da suka addabi iyalinsu ne suka tilasta masa barin karatunsa na jami'a tare da yanke shawarar yin hijira.
3: I'm at my third year at university.
1: Yace ina aji uku a jami'a amma na dakatar da karatu bayan mahaifina yayi hadari. Yanzu baya iya tafiya kuma ba zai iya ci gaba da biyan kudin karatu na ba. Saboda haka bani da wata mafita. Hukumomin Sifaniya da na Morocco sun dora alhakin wannan kwararar bakin haure akan masu safarar mutane ba bisa ka'ida ba, da kuma bayanan da suka rika yawo cewa an bude iyakar Sayuta. A nata bangaren hukumar tarayyar Turai ta ce tana duba hanyoyin ƙara ƙarfafa tsaron iyakoki da kuma haɗin gwiwa da Morocco domin hana sake afkuwar irin wannan lamari. Sai dai yayin da shugabannin Turai ke ci gaba da tattauna manufofin shige da fice a ɗakunan taro, dubban bakin hauren da suka makale a Sayuta na jiran hukuncin da zai iya sauya makomar rayuwarsu.
0: Khadija Ahmad Rafa'i kenan kuma kan wannan batu da yake ciye kicinyewa daga nan bawan ta wayar tarho. Abokin aiki na Yakuba Umar mai gizawa ya tuntuɓi masanin zamantakewa ɗan Adam da kare haƙƙinsu Dr. Manu na Bara Hamidu, wanda shine shugaban ƙungiyar Jimed mai bin diddigin harkokin bakin haure da ma 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa Turai, wanda ya ce tun farko aka kauce wa tsarin da ya dace wajen magance wannan gagarumin matsala.
4: Wato su ƙasashen Turai in ka lura sun himmai da kai akan a daƙile matsala, a hana mutane zuwa, shi kuma hana mutane tafiya da dawowa. Abu ne wanda ba zai yiwu ba. Abin da kamata a yi shi ne menene matsalar da ke jawo waɗannan matasan wata biyu yanzu har da yara da

0: suna gudun kasashen su suna zuwa wani gurare. Kowa ya san akwai waɗanda rashin kwacce hankali da rashin taka haƙƙin arziki a cikin kasashen su ke jawo nan waɗansu talauci da rashin aiki da fatara. Kaɗan ne za a iya cewa ba wai wani dalili ne wanda ba su da wani zaɓi a kasashen su bane. Don kuma yawanci da kake ganin suna bisa wannan hanya, talauci, rashin kwanciyar hankali, rashin shugabanci na gari da taka haƙƙin ɗan adam da muzunawa na waɗansu daga cikin wasu jama'a a cikin kasashen su.
1: Ina kake ga makomar yarjejeniya da ke tsakanin kasashen na nahiyar Afirka da wasu kasashen tarayyar Turai na ganin cewa sun daƙile al'ummar su, sun hana su irin wannan tafiye-tafiye?
0: Shi kuma wannan abu muna ce mishi kamar kishi cikin ruwa ne, idan ka taushe shi a nan wurin zai bullo a nan wurin. Kenan mahi ingancin tsari shine a ciwo kan matsalolin da ke jawo tafiye-tafiye. Sannan kuma banci shi ma su kasashen Turai sun san da ɗan adam karan kanshi tun ainihi mai tahiya ne. Idan wannan wuri yake yana iya zuwa wani wuri can yake samu abinci shi, wani yana zuwa nan wuri ya yi aiki da sauransu. Kenan ba wai abu ne da ya kamata ala tilas a ce sai an tsayar da shi. Kenan waɗannan kasashen su ma su sauƙaƙa hanyoyin da za a iya bi, cigaban al'umma yana tare da buɗewarta, saboda akwai muhimmancin gudunmuwan da su baƙi ko 'yan gudun hijira ke kawowa wajen cigaban kasashen da suke. Akwai sana'o'i da suka iya, akwai ayyuka da suke yi da sauransu, wanda yana ba ma al'ummar da ke tarbonsu ita kanta cigaba.
1: To amma dokta, duk da wannan alfanu da ka bayyana, sai ga shi wasu kasashe na tarayyar Turai da suke da yarjejeniyar shige da fice ta irin tsarin nan na visa da ake cewa Schengen, wanda ke bada dama idan kai ta ƙasa guda za ka iya shiga sauran ƙasashe. Sai ga shi wasu ƙasashen sun fara janyewa daga wannan yarjejeniya sakamakon da suke ga kamar abin na neman ya huta makaɗi da rawa.
0: A 2015 akwai wani taro da shugabannin kasashen Turai suke da takwarorin su na Afirika, wanda ake ce masu Made La Valette, wanda suka huda wani tsari yanda idan tamu bakin awari suka zo ko 'yan gudun hijira za a rika raba su a tsakanin kasashe, a ce wannan kasa za a bata mutum kaza, wannan kasa za a bata mutum kaza. To tun a wannan lokaci shi wannan tsarin da suka so su yi, akwai kasashen da ba su amince da wannan ba. Alhali mahiyoncin wannan kasashe suna da jam'iyyoyin siyasa masu tsatsauran ra'ayi dangantar da bakin haure da ke iko.
1: Waɗanda suka shiga kasashen bisa ƙa'ida, ina makomarsu tun da sun janye kansu daga cikin wannan yarjejeniya?
0: Tsari biyu ne za a iya fuskanta. Ka san kamar yanzu a lokacin sai in ce in ka ɗauki ƙasar ECOWAS, ana cewa tana da tsari na 'yan kasashen duka za su riƙa yawo a cikin dukkanin ƙasashen ECOWAS. Haka shi wannan tsari na Schengen, wanda ya samu visa ɗaya zai iya yawo a cikin dukkanin ƙasashe. To sai dai da yake takarda ce wanda ƙasashe suka sa hannu. Yana a kowane lokaci ƙasar da ta ga shi wannan yanayin baya gyara ta, cikin inci tana iya cewa ta janye sa hannun da ta yi a wannan abu. Don kuma tsaya guda kuma da za a iya samu shi ne idan kana cikin ƙasar da ba ta nan ne sila shigarka ƙasashen Turai ɗin ba. Kenan ala tilas tsarin da ƙasar za ta fitar bayan ta fice daga shi wancan tsarin, ita ne mutum za ya bi domin ya zauna cikin ƙa'ida a cikin ƙasar da yake.
2: Dokta Manu Nabara Hamidu, mai rajin kare haƙƙin 'yan gudun hijira da mawaƙin haure da ke kwarara zuwa nahiyar Turai, kuma shi ne ƙarshen jigon rahotonmu na wannan maraice. Gabatowar babban zaben Najeriya na baɗi na ƙara dilmiyar da ƙasar cikin cece-kuce da muhawara iri-iri a ƙoƙarin da 'yan adawa ke yi na kayar da gwamnatin shugaba Tinubu, wanda suka ce ta kai ƙasar ta baro ta hanyar janyo taɓarɓarewar tattalin arziki da rusa ginshiƙin kamfanoni da masana'antu. Inda aka jiyo tsohon mataimakin shugaban ƙasar Atiku Abubakar na kokawa kan rufewar kamfanoni 767, yayin da wasu 335 ke tunkarar wannan gwadabe. Ga wakilinmu na Abuja, Ubala Musa, da ƙarin bayani.
3: Gwamnatin da ta karya kumallo a cikin jari hujja ta da zarar tallafin man fetur da yi, ta ce tana ganin fa'idar hakan cikin ƙasar a halin yanzu. To sai dai kuma daga dukkanin alamu muhawara tana ƙara sama a tsakanin Abuja da ke faɗin tattalin arziki ya yi kwana, da kuma sa adawa tarayyar Najeriya da ke faɗin ya rushe. Maduguna adawa tarayyar Najeriya Atiku Abubakar ya ce rashin iya mulki na shugaba Tinubu ya sanadiyar rufe shago na kamfanoni 767, a yin kuma da wasu 335 ke masassara. Aƙalla sarrafaffun kaya na tiriliyan 2 da ɗoriya ne dai a faɗata Atiku, yanzu haka ke shaguna na kamfanoni ba ciniki a ƙarƙashi na tattalin na arziki da Tinubu ke ƙirarin yana kwana. Abdulrashid Shehu dai na zaman kakaki na Atiku.
4: Ban munin wannan gwamnati idan ka cire matsalar tsaro shine batun tattalin arziki domin bata san shi ba kuma bata yadda ta san shi ba. Tunda wannan gwamnati ta zo yadda ta zo ta samu dala akan naira 300 zuwa 400. Ta yi tsari da kuma fito tare da bijiro da wato hanyar da wannan dalar har sai da take kusan 2000. Sai matsalar ta wutar lantarki ita ma wata hanya ce wannan gwamnati kwata-kwata bata damu da ita ba, yau a ce fadar shugaban kasa tana sauka daga layin wutar lantarki ana komawa kan sola. To kaga cewa dan Najeriya sai dai yayi bankwana da wannan tsari kenan.
3: Korafi na tattalin na arziki ko kuma kokari na gyaran karaya duk da kasancewa sa na farkon fari wajen jagorantar cinikin kadarori na gwamnati, abin da ya sake dora tarayyar Najeriya ba su jari hujjan. Ana zargin tsohon mataimaki na shugaban kasar da rufe kamfanonin daman gaskiya a ƙarƙashin ikonsa. Sama da kamfanonin 100 na gwamnatin tarayya a ƙarƙashin na Atiku ne dai sai kai ga sauya hannu da gwamnatin tarayya zuwa ga kasuwa. Amma kuma mafi yawan su ƙara tare gaza kwalliya biyan kuɗi na sabulun wankinta. Muhammad Bello dai yana zaman shugaba na ƙungiyar masu masana'antu na ƙasar Rashin jihar Kano da Jigawa. Kuma ya ce ko a ƙarƙashin na gwamnatin da ke kai yanzu kamfuna suna cikin ni'iyarsu.
5: Wasu policies da gwamnati suke fitowa an yi su ne domin su taimaka wa masana'antu. Za akwai sabon doka haraje-haraje ta ƙasa da aka yi domin rage multiple taxation. Yanzu akwai parking permit. Parking permit kowace local government tana karɓa, amma kaga a sabuwar doka ta ƙasa an ce jiha za ta dinga karɓa a madadin ƙananan hukumomi daga nan a raba. A yanzu haka jiya da ake wannan akwai kamfanin da suka kira ni suka ce gashi sun biya na local government kuma jiha ma ta kawo musu ta ce sai ta biya. Multiple taxation din nan na sa masana'antu da yawa suna durƙushewa kamar harkar wuta. Harkar wuta je ka tambaya a wajaje da yawa ta lalace.
3: Koma ya zuwa ina ake shirin a kai cikin batun tattalin arzikin. Su kansu matakan da gwamnatin tarayya ke ɗauka yanzu na zaman na wajibi kan hanyar gyaran karaya ga tattalin arzikin. A tunanin Abdullahi Tanko da ke bayan shugaban ƙasar shawara akan harkar al'umma.
6: A hankali muna ta tafiya kowa zai ga amfanin wannan abu. Allah ya da zuwa sanda ya koma karo na biyu, wato in Allah ya bamu nasara ya ci zaɓensa za a ci gaba da waɗannan gyare-gyare na ƙasa kuma duk abubuwa ne wanda shekara da shekaru ba a taɓa yin su ba, an bar su abubuwa sun lalace. Don haka dole ƙasar nan tana neman gyara, abin da shi kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ƙudurni ya yi kenan.
3: Abin jula a gani dai na zaman tasiri na tattalin arzikin cikin batu na siyasa da ƙirar rayuwa ta ƙasar a halin yanzu. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
2: Wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar ya gano yadda yaduwar annobar cutar Ebola ta fi kamari a wannan lokaci. Bayan ɓarkewar ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ranar 1 ga watan Agustan 2026, WHO ta ce sabon nau'in cutar ya bazu cikin gaggawa da ban mamaki a tsakanin al'umma, lamarin da ya sanya ta yin kiran gaggawa don ɗaukar matakan daƙile wannan cuta. Latifa Mustapha Jafar ta haɗa mana rahoto kan wannan matu.
7: A ranar 30 ga watan Yulin 2026, Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta tabbatar da cewa sabuwar annobar Ebola ta kama mutane 3,605 ciki har da 1,587 da suka rasa rayukansu. Annobar ta Ebola mai saurin kisa da ta ɓarke a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta halaka kimanin mutane 2,300 cikin kimanin 3,500 da aka tabbatar sun kamu da cutar tsakanin shekarun 2018 zuwa 2020. Sai dai ana sa ran buɗe cibiyar kula da masu ɗauke da ƙwayar cutar Ebola mafi girma a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a garin Bunia da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ana dab da kammala ginin wannan cibiya. Sambo Sidiku jami'i ne a ƙungiyar bayar da agajin magunguna na gaggawa ta ƙasa da ƙasa ya yi ƙarin haske, yana mai cewa
8: donc les travaux sont en cours de finalisation.
7: Aikin ya kusan kammaluwa. Cibiyar na dauke da gadaje 100 da suka hadar da 60 na waɗanda aka tabbatar da sun kamu da cutar ta Ebola da kuma 40 na waɗanda ake zargin sun kamu. Ma'aikata sama da 300 ne za su rinka aiki a cibiyar, kuma muna sa ran al'umma za su taimaka wajen gaggauta gano waɗanda suka kamu da Ebola. Abin da muka lura shine ƙwayar cutar Ebola na janyo zubewar ciki da kuma haifar yaran da lokacin su bai kai ba. A dangane da haka, a cibiyar mun ware ɗakunan haihuwa biyu, ɗaya ga wacce ake zargin ta kamu, ɗayan kuma na wacce ta kamu.
8: in maternité pour les cas confirmés.
7: A yanzu akwai cibiyar kula da masu dauke da cutar a arewa maso gabashin gundumar Ituri ta Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da kuma ke kan iyaka da Uganda. Annobar Ebola ta yadu zuwa gundumomin kasar hudu da suka hadar da Kivu ta arewa da ta kudu, inda manyan biranen su da kuma yanki mai girma ke hannun yan tawayen M23 da ke samun goyen bayan Rwanda. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce matsalar tsaro da ya haddasa tarwatsewar mutane da dama da kuma tsallaka kan iyakoki da matsalar zirga-zirga na janyo kalubale wajen kai daukin gaggawa da nufin dakile yaduwar Ebola. Francis Bigirimwami Chibangvuya likita ne a Kigonze ga abin da yake cewa a yanzu muna da waɗanda aka killace hudu, cikin su akwai yaro dan shekaru 2 da mahaifinsa ya rasu a cibiyar wucin gadi ta kula da masu Ebola. Ya fara zazzabi da amai, shi yasa aka killace shi anan. Muna jiran sakamakon gwajin jini domin tabbatar da cewa ya kamu ko akasin haka. Da zarar gwajin ya tabbatar, zamu mayar da shi cibiyar kula da waɗanda suka kamu da cutar. Ana kamuwa da Ebola ta hanyar shafar ruwan jikin waɗanda ke dauke da cutar, kuma tana janyo zazzafan zazzabi da fitar da jini. Annobar Ebola ta halaka sama da mutane 15,000 a ƙasashen Afirka daban-daban cikin shekaru 50. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce akwai rigakafin da ta bayyana da mai matukar tasiri da kamfanin Hilleman mai cibiya a ƙasar Singapore zai samar. A makon da ya gabata, an yi gwajin farko na wata rigakafin sabon nau'in Ebola na Bundibugyo da Jami'ar Oxford ta samar ga wani mutum da ya yadda a yi gwajin a kansa don radin kai.
2: A gaida Latifa Mustapha Jafar, tuka da ku shafa kuna tare da zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashen Hausa na DW da za ku iya bibiyar mu kai tsaye shafa mu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram, har ma da tashoshin FM a nahiyar Afirka da suka haɗa da Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Muna kuma gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa.

0: To yanzu kuma sai a gyara zama don jin shirin siyasa da kare yancin dan Adam.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: To jama'a barkamu da wannan lokaci cikin wannan shiri wanda ke duba harkokin tattalin arziki daga nan sashen Hausa na DW. Muntaka Hiwa ke muku sallama da batun da ya shafi saye da saida wayoyin salula a jihar Adama da ke a tarayyar Najeriya. To muna fatan za a kasance da mu. To madalla, kasuwancin wayoyin hannu da kuma kayayyakinsu dai na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin hanyoyin da matasa ke samun abin yi a jihar Adamawa da ke a tarayyar Najeriya, kamar yadda ake gani a sauran sassa na faɗin ƙasar ta Najeriya. Amma kuma a wannan lokaci na damuna, wasu daga cikin 'yan kasuwar na cewa suna fuskantar koma baya a harkokinsu, inda suke danganta hakan da raguwar masu shiga kasuwanni daga musamman ƙananan garuruwa, yayin kuma da suke kokawa kan ƙarin haraji da tsadar safarar kayayyaki sakamakon hauhawar farashi na mai a Najeriya. Alhaji Ikamu mai inkiya ɗan kasuwa ya fara da shaida mana halin da kasuwancin ke ciki a jihar Adamawa, musamman nauyoyin a halin da ake ciki.
3: Lallai kasuwancinmu na yanzu da na baya ya sha bamban, saboda yanayin yau ba wanda bai sani bayan da ya kasance. Amma kullum mutum ba abin da zai iya ce sai da ya gode wa Allah, ko ba kome jama'a suna tare da mu kuma muna tare da jama'a. Kashin gaskiya shine yanayin yanzu, zaka samu harkokin shiga da fita sun tabarbare, so abubuwa kuma rayuwa ya canja, kome zaka samu yana da dan wahala. Yanda muka kawo kaya a da, kamar in dai a sati zamu kawo so 4 so 5, to a gaskiya yanzu baya wuce mu kawo so 2 a sati. So kaga hakan yana nuna cewa lallai an dan ci baya bisa ga yawan samun customomin da suke shigowa.
4: Kai kamar daga ina kake shigo da kaya?
3: Ina sayan kaya na Lagos, ina sayan China, ina sayan kuma Dubai. Duk wannan muna yin order online, sannan kuma idan muka tashi saya nan cikin na kasan mu Najeriya, muna sayan Lagos, muna sayan Kano.
4: To kamar a wayoyi haka, wasu wayoyi ne suka fi tafiya irin wannan lokaci?
3: Gaskiya an fi sayan iPhone, an fi sayan Samsung, an fi sayan Tecno, an fi sayan kuma shi wannan Redmi da Itel. Yawa, wanda dai yanzu baya tafiya gaskiya shine irin kabilun wayoyi. Shine ma ina ba bukana masu kasuwanci shawara, duk lokacin da zaka kawo waya ya kamata sai ka duba ka ga wayoyin da zaka kawo ya zammana wayoyin da sun fi tafiya gun customomi.
4: Ya magana irin haraji da sauran irin kudaden shigo da kayan.
3: Eh to maganan gaskiya dan jarida, kamar yanda kai tambaya ya kamata mu gaya maka, dun gaskiya a da yanda muka fiskanci haraji da a yanzu gaskiya ya sha bamban. A yanzu abun da ya dan kara kudaden wayoyin, da kudaden wayoyin nan ba su kai haka ba, har muna tunanin ko shi yasa customomin ma suka dan ja baya daga yawan sayan wayoyi. A da da babu haraji gaskiya kudaden wayoyin suna dan kasa, so mutum yana dan canjin sa zai iya zo ya samu waya har ya dan biya wasu bukatun shi da suran canjin hannunsa. Amma yanzu in ka auna ka kalla mutum da ya sani waya da a naira 60,000 misali, idan ya dawo yanzu aka ce masa 120, kaga to dole gaskiya zai ji wani iri. Wani ma kudin sa ba zai kai ba zai ce sai ya ji ya kara yin shiri kamin ya taho. Kuma wannan ina ga yana da alaka da wannan harajin da ya dan taso, shi yasa kudaden wayoyin suka karu.
2: To su dai masu hada-hadar wayoyin, waɗanda galibin su sun kama shaguna ne a wajen da ake kira kasuwar Falluja, wanda ke a birnin Jimeta, bayan ta da su daga tsohuwar kasuwa ta Shopping Complex da gwamnatin jihar ta Adamawa ta yi saboda aikin gyara, kuma ga alama ya zama yau da dama daga cikin su alheri a yanzu. Kamar yadda matashi Sanin Malam, shi ma mai saida wayoyin a kasuwar Falluja, ke shaida mana.
5: Eh nan ya fi ci gaba, ya fi tsohon shafin ci gaba, saboda tsohon shafin wani ya danne wani mutum uku ko huɗu ake wa kasuwa, nan kuma kusan mutum 100 ne suke yin kasuwa, kuma kowa yana samu, so arzikin ya fi nada.
4: To wasu kamar 'yan kasuwa haka sun yi bayanin wasu sun karye ba su farfado ba da sauransu haka.
5: Eh wannan kuma sunnar duniya ce, dama ba zai zama kowa shi kake system ba. Wata ran za ka yi dropping, wasu za su tashi, kamar yadda ka zo ka cimma wasu wanda suka fika ka fi su, ba ka kai ma za a cimma ya fika, shi ne sunnar duniya ne wannan, ba matsala ba ne.
4: Kamar za ka iya kwatanta yawan matasa da aka suke amfana da wannan kasuwa?
5: Eh da, da in muna da matasa 100 yanzu muna da matasa 400 ne, don da kafin ka samu gurin da za ka dan samu ka makale ma aiki ne, amma yanzu ka ga matasa suna da guraren makalewa da yawa. ga wuri ga space nan bajaja kowa yana zaune lafiya lau ba wani tsanani gaskiya kaman da amma samu cigaba sosai akan da musamman matasa yan gari dan za ka ga matasa da zaka iya kirga matasa kamar mu da muke yan gari zaka iya kirga yan gari ma a cikin kasuwannan soce mutum 20 zuwa 30 ba amma zaka iya samun mutum sama da 300 kuma duka yan gari ne
2: yayin da wasu yan kasuwar ke kokawa da raguwar rububin sayan kayayyakin nasu a yanzu a kasuwanni wani daga cikin su Abdurrauf Abubakar ya fito da yadda tsadar shigo da kayayyakin ma'ana kudin sufuri ke shafar yanayin samun su a yanzu baya ga tasirin damunar a bangaren nauyin ciniki kenan a halin da ake ciki
6: eh to alhamdulillah duk da dai dole za a samu challenges sakamakon bara a hada kasuwa yadda ake gudanar da shi shekarun baya da kuma yanzu ba musamman kaga abu da ya danganci transport wato tafiye tafiye dukan wani abun da zaka dauko ko da daga waje kasan waje ne ko kuma daga ciki kamar misali Lagos Kano kafin ya iso nan kudaden da yake ci misali ya danganta da abubuwan da ake saya amma mafi yawanci gaskiyar magana shine hawan mai da zamu ce ko ya shafi kasuwar mu kwarai da gaske inda misali zaka iya cin riban inda ka kawo kayan miliyan 1 ka ci riban 100,000 yanzu fa ina mai tabbatar maka da cewa ko da zaka ci wannan riban 100,000 to 40,000 ko 30 zai tafi a kudin kawo kaya ya danganta dukan abin da zamu saya wani lokaci muna shigo da kaya daga China musamman screen guard kenan mukan biya kudin jirgin ruwa ya dauki wata biyu yana hanya kaman kuma akwai irin su kovovi da dan wayoyi da meme da muke iya saya daga Lagos wani lokaci
4: bayan kai magana wannan matsaloli da kuke fuskanta ciniki yaya aka yake tafiya
6: mafi yawanci kowani kasuwa in aka shiga season noma na damuna ake kira ko to gaskiya ana dan samun kuma bayan kasuwanci misali kamar ni dealer ina ba da sari so mafi yawanci wanda suke sayan sari daga kauyuka wasu local government daga ga wasu na noma so mafi yawanci in ka shiga kauyukan irin kaje ko advertising talla kenan ko wani magawanci yawanci shagunan suna rufewa kowa yana komar da kudin shi cikin harkan noma da wayewa kasuwa ka dan ja baya hakan nan
2: duk dai da irin waɗannan matsalolin da yan kasuwar ke kokawa akai masana harkokin tattalin arziki irin su Professor El Maude Gambo Jibril wanda ke koyarwa a Jami'ar Modibo Adama da ke Yola na ganin kasuwancin wayoyin na taka muhimmiyar rawa musamman ma ta fuskar samarwa matasa ayyukan yi
7: to kasuwancin sai da waya na shopping complex ba karamin alheri bane saboda matasa dewa suna samun abinci da kuma a rufa bakansu asiri a wannan kasuwa ba lalle bane ko wannan suna sai da waya ba amma zaga mutum wannan na sai da charger wannan na sai da mp3 wannan na sai da memory card wani za a aike shi yaji an so a shago kaza idan daura naira 5 dan shi naira 10 shi wani haka dai gaskiya akwai value chain wani ya samu wannan ya samu wannan ya samu wannan ya samu kuma samun da suke nan zai sama ya hana su irin ta'addanci da suke yi amma duk lokacin da matashi yake kokarin samu na kanshi kuma ake nema ko a gwamnatance ko a yayi ne a hana shi samun wani abu to zai nema ma kanshi mafita ne kawai ta hanyar nemo ko a ci suna shagira mata da dare da wasu dinnan gaskiya abu ne mai kyau a gwamnati ta duba wani abun sannan gwamnati ta inganta yadda za a dinga yin abun sannan maganar haraji gaskiya a sabon dokar harajin da ake yin nan gaskiya ba lalle ba a ce suna biyan haraji haka saboda aka ce duka wanda ke income nashi bai wuce 800,000 ba ba zai biya koko ba to kaga kuma me kake samu dai da aka ce a cire riban ka domin ba haraji akan war kudi sai dai riban war kudin ta haifa to da wahala ka ce misali an cire 800,000 a cikin franka sannan ka samu wani mai burka
2: kwararru dai har kullun na ganin sauƙaƙa haraji da rage nauyin da tsadar safarar kaya ke haifarwa zai taimaka wajen farfado da wannan bangare na kasuwanci hakan kuma na iya samar da damarmaki na ayyukan yi ga matasa tare da ƙarfafa tattalin arziki a jihar Adamawa da ma faɗin Najeriya baki ɗaya jama'a da haka za mu dakata cikin wannan shiri namu na ciniki da masana'antu na wannan lokaci madadin abokan aiki musamman wakilinmu Mubarak Aliyu Sabo Yaro ni ne Muntaga Hiwa nake cewa mu zama lafiya
0: tama da lashinin ciniki da masana'antu kenan ba siyasa ba kamar yadda na faɗa da fari yanzu kuma ga shirin na siyasa
1: DW duniya mai yayi
8: tsawon lokaci da shugaban kasar Kamaru Fulbe ya shafi a ketare da sunan gajeriyar ziyara ya sake tayar da kace nace kan lafiyarsa da yadda ya kamata a maye gurbin sa idan ta Allah ta kasance a daidai lokacin da al'umma ake neman a yi masa ƙarin haske kan halin da yake ciki a birnin Geneva na Switzerland su ko ƴan adawa na neman kotun tsarin mulki ta tabbatar da cewa ya kasa tafiyar da kasar domin a maye gurbin sa idan kuka biye mu a wannan shirin za ku ji matsayar gwamnati kuma za mu bambance muku danduma da kabewa game da wannan batu bisa jagorancin ni Muhammad Awal Balarabe